Malibongwe ngalesikhathi ukukuthanda isihloko sengoma kungiyena o 13 minutes after your radio sibili ngifoko kuyena lapho na ke ubani na uncwaba ka 2026 August siyawugoqa siyawuphothula ke uma ngabe ke izinto zimike kanjena nganye kwethu ikhona lento sifikile lento lapho na ke yakangwenya ikhona ke uNhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok live ibukhoma lapho before lapho na ke uMalibongwe ungene lapho na ke ingane lapho na ke noma izingonyama zesizwe uma zithi ke unesikwele otherwise uhlelo isiqhezo sa Africa silivule ngofihla isikwele.

ingane ngokuthi nje mhlawumbe nanokuthi ke phela izifundo ifundisa yonke into i-life orientation ifundisa ke shona ukuthi ingane ivela kanjani thina sibe sazi ukuthi ingane ifika ngebhanoyi hayi lapha na kuyathinta impela ukuthi ke impilo ihamba kanje umuntu ukhula kanje umfana ukhula kanje intombazane ikhula kanje kukhule ngapha kube njani ngapha

0: nesiqi sase-Afrika.
1: Uze wazi umfana adlada phansi emsingi emacunweni. Hayi, ngihleli nawe ufoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngithi akavuka eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Kule kuthi usanda magubane lo ngihleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqi sase-Afrika. Yenyini nathula nje thanini phu.

0: ngoma hamba satan begusho lapha na ke umashelela benosine wakantule zishwebile izitha zami uNkulunkulu akazanga azavume ngami ya kunjalo nje
1: ha ngingelele mntimande kuseni ya ya ya mntimande ngesikhathi manje imalekile leso sifundo life orientation sibalulekile ingane zinolwazi olukhulu futhi mhlawumbe lo lwazi aluphelele ngoba sifundisana zodwa iy'ngane izinto kanti ma ngabe bafundiswa leso sifundo bazobe sebeyazi ngqo into bese beyikhethela bona bayenza noma bayenzi into ngoba sesebeyazi kahle ukuthi yini ubuhle bayo nobungozi bayo wabazi yonke into mna ngibona si-right leso sifundo emtimande thina noma singasenzanga thina kodwa kube ngani zamanje ayi si-right hayi wangibona angibonge thank you.
0: Ngiyakuzwa lapho umfuka Bhuleni, uvuka Bhuleni usabela lapha nake kunawo umbuzo engithenga ubuza ukuthi ke uthini ngeyifundo ze life orientation la nokuzifundo la khona ke kusuke kukhulunywa nje ngempilo yomuntu ukuthi kusuke ekukhuleni kwengane kusuke kuveleni kwayo impela lezifundo ezithinta yonke indawo ukuthi ke uma umfana ekhula uzoqala at the age of 13 or 14 njalo njalo aqala bhonge aqale lapho na ke aphume lapho na ke igilo aqale akhule kanjalo kanjalo bangene la kumuntu wesifazane ukuthi intombazane iqala incane ikhule basiyaqala iyakhula la nala kanjalo nje hayi kube kobala nje gaga kanjalo na ingakho ke nalapho na ke enkundleni zokuxhumana kukhulunywa ngayo indaba kaNontobeko Bongwe nokuyena othe waposta lapha na ke le video indala nokho ke lento kodwa bathena bayibona abanye babaza bababaza bakhuza ibhade ngase ngithi ake ngimphathele umlaleli wenanda FM le ndaba yale video la ngingwizwe ngakuyena ukuthi yena uthini ulithini lolu daba ke lanansi video nayi evela lapha na ke kuNontobeko Bongwe uyena owayetshengisa amantombazane ukuthi ke noma okuhlangene kodwa khona iy'ngane zabafana laphana ukuthi ma umuntu wesifazane esey'nsukwini zakhe kumele alisebenzise kanjani laphana-ke iy'phedi bathi abanye ngabe kungcono ukubana iy'ngane zabafana zikho bathi abanye hhayi kulungile khona lokho khona bezolekelela kodade wabo abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke ngalolu daba kuthini okwakho ukuphawula
1: hayi mina ngiyiboni inkinga kamisi umisi nje wazinto e-right yabo umntimande angathi asilokhu ngiyasho ukubhaka nje babhaka amakhekhe bapheke baqhuthuna ngisho okhokhe ey'koleni hayi bangadlanti sezomiswa njalo lo misi hhayi ngeke ntamkhulu u-right kakhulu efundisa iy'ngane ukuthi kwenziwa njani thina sakhula sifundo sithenda kodwa lento besingayazi thina lento kodwa nje u-right right teacher ayingangamisa ngisho umisi mntamkhulu thina zemjada lezibhakabhaka ayidlabantu mntamkhulu ngilungile khetha la nginawe nje ayipholo bekezisafenjal
0: nyakuzwa pholoba ngazi kwenzakalani lapha efonini yakho ya awuyiphephethe la yabo ispeakeli la ukhuluma khona awuyiphephethe lapho noma uthole inaliti ungathi ngathi kunodoti okhona lapho speaking sefoni yakho microphone in fact yefoni yakho pull up awuzama ukuphephela ya izawuqopha kahle ngomanje kunentushwane khona edala ukuthi ingezwa kahle khonto evimbayo kona nyakuzwa kodwa ngikuzwa ngendlela okufuneke ngabe-ke ngikuzwa ngayo kodwa nyakuzwa ukuthi-ke cha thisha usebezomisa-ke hhayi abakamisiwe indaba indala nje isusuhe abanye bebeqala ukuyibona ividiyo ngase ngithi ngizongibuze nayo ngasekhaya.

Wena uthini ngempela nampa abantu abathi ayilale abanye bathi ayivuke bathi ke cha benza kahle khona nje uthi hey mina ngile ngane zamantombazane bengizoyiqala ngapi lento sebezobuka la

umsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoba ungidlala iy'ngoma ezowosanda lezo ngiqhamuke neyami njengangazi idiwe indawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani lelo iqhawe la ikhuphuka ngampela. Yabona ngoba ungidlala iy'ngoma ezowosanda lezo.

0: 0794186863. Make sibabambe sibathandazele Thixo asebenze. Molweni.
1: Hello.
0: Molweni mama.
1: Yes, baba njani?
0: Siyaphila kunjani?
1: Ayi ngira solo noma ngekho kahle kahle kodwa ngiyacela umfundisi ngicela ungicindela. Nenkinga ngiphile umuntu wami kabi ngifuna nje ungisize akazi ngenze njani.
0: Uthi tata umama ucela ukuthi umncede tata unengxaki ugilwe ngumuntu wakhe kabuhlungu akazi ba angenza kanjani tata.
2: Okay makaphatha manje uqala umama simthandazele.
0: Uthi umprofeti ke phuthuma uphatha amanzi azothandaza nawe umama.
2: Siza uqale ke simbuzele.
0: Uthi sawe khona amanzi tata.
2: Make simthandazele.
0: Baba eGamerika Jesu Christu waseNazaretha moya ayingwele siyathandaza. Ngaphezu kwalamanzi siyathandaza. Ngaphezu kwempilo yakhe siyamkhulula namhlanje. Let

0: lukanya ekamrika Yesu, we pray. Amen mhlekazi.
1: Amen.
0: Mhlekazi ndicela uphume ngoku ngaphakathi endlini yaliva.
1: Yes.
0: Phumela phandle mhlekazi gijima.
2: Hayi man.
0: Uthu mhlekazi abantu bayangena, phumela phandle ndisebenze.
1: Okay.
2: Hola basha.
0: Uthuma mhlekazi abantu bafuna ukwengena walesini.
2: Rikotola boseke telebisa. Maya katala basukata.
0: Siyazisamkhupha nomhlekazi, siyazisamkhupha umhlekazi. Mhlekazi usungaphandle.
1: Yebo ngaphandle yebo.
0: Eh mhlekazi ibheka ngasentshonalanga mhlekazi.
1: Entshonalanga.
0: Thoma ngasentshonalanga mhlekazi.
1: Okay.
0: Ufuna ufaka amanzi lapha emlonyeni wakho, wagqola umlomo, ube usuyakhafula ka7 uthi maba.

0: We praise the Spirit of the living God.
1: Thank you, Lord.
0: In Jesus' name we pray.
2: Amen.
0: Oh, yes, Lord.
1: Oh, you never that.
0: My God.
1: Ubunzima kulo tata buzawusuka.
0: Uthi tata umpostile ubunzima apha kuwe buzawusuka.
2: Ngiyamuzwa baba.
0: Uthi uyakuzwa tata.
1: Ubunzima buzosuka apha kuwe tata.
0: Oh yes tata.
1: Ezi zinto zokuxakileyo ngoku nguwe ozoxaka zona.
0: Oh yes Lord.
1: Uyandiva.
0: Sebenza lona kaThixo.
1: Because when tata uThixo ndimbona ekusula inyembezi kudala ukhala but ndimbona uThixo ekusula inyembezi wena. Uyandiva. Ndiyeva moyeni wamtata ukuthi ekukhululeni ekukukhuleke ngathini njengoba uzokhululeka tata uyandiva. Kunabantu abazowugula bazoguliswa ngoba ukhululekile wena. Uyandiva.
0: Ewe tata.
2: Amen.
1: Wena fanele uphezulu kakhulu ngempilo
2: wena. Amen.
1: Wena fanele uphezulu kakhulu nempilo kodwa kukhona luyiqhinileyo lempilo yakho.
0: Sho. Khululeka.
1: Ungazama ukuya phambili ukubuyela umva. Ungazama ukwenza into ayenzeki lento ayifuna ukuthi yenzeke.
0: Sho.
1: Uyandiva
0: tata. Tata.
1: And njengoba ndithetha nalo tata, lo tata unengxaki apha ezindaweni.
2: Amen.
0: Tata uyavuma lo tata uthi unayo ngempela inkinga la ezindaweni sebenza tata.
1: Bambopha inyawo lo tata ukuthi mama kungabikho move ayenza ngoba lo tata ngumuntu okhutheleyo.
0: Yo, tata tata.
2: Amen. Baba kunjalo bese ngicabanga ukuthi uhlukela manje ngizobenza.
0: Uthi tata kunjalo inyawo ziyamhlupha yena bese icimba iswekile tata. Mnete
1: lo tata ayoswekile lena tata. Baya bopha ukuthi wena ungayi phambili wena.
2: Amen.
1: Because njengoba ndithetha nawe tata ndibona into elapha ezandleni wena tata ndibona into ozodla ngayo elapha ezandleni.
2: Kunjalo kwaba ukuqhubuka kusukela ngonyaka wa 2024.
0: Tata.

0: Alright, alright, ngithembisile ukuthi ke mangibuya ngaphansi ovuka nodato ngiyababona ke ba ready asiqale ngapha. Morning dato.
1: Awawethu sezulu angcela isigama mafika umbuso wakho ayenze intando ye ehlangene uthethelela amacala ngoba nasathathela abana bacala kithi buso wami amandla enkosi. Amen.
0: Amen, amen, amen. Morning dato.
2: Sanibonani bomalume, igama lami nguSinethemba Khumalo, ngidla ingxenxa ngifunde evusuka ngiphrimary school. Kothi siyabonga ukuthi usigcine futhi siyabonga ukuthi usigcine nabazabethu sibathandayo. Qhubeka usigcine sonke ezweni lakho. Amen.
0: Amen.
3: Sanibonani evusuka ngiphrimary school. Kothi siyabonga ukuthi usivusile njengamanje kuseni. Futhi kothi siyabonga ukuthi sivuka inyama sihlele nokuphumula. Manje usephakathi ayo.
0: Amen.
4: Sanibonani bomalume, igama lami sekhaya ngisamthanda ingxenye labe khona basindisa nefamily.
0: Amen, amen.
5: Sanibonani bomalume, igama lami ngu-Akhanisibongisami ngu-Akhumandlengcuba. Nkosi siyabonga.

0: yethu. So siyakhola ukuthi uNkulunkulu uyayenza le show ukuthi ibe ilento esifisayo. That is why sikholelwa kakhulu ekuthenini sivuke ngemkhuleko yabantwana. Uthi sizwe ukuthi ngabe kusawuya nantatolo lo before singomeni.
1: Sawanamale mukhulu balale benanda area 4 FM iminuma phikwana lona manje umfuso saxolisa ngokungatholakali.

0: wesinothi imina owenza iphutha songiyaxolisa ngasemzini kakhulu. Kwi-family meeting.
1: Ngiyaxolela amagodi wakithi.
0: Sinenkinga kithini ekhaya ukuthi amantombazane awu-4 okusho ukuthi ukhuliswa uma abawu-4 uwedwa. Ayikho i-password engingayazi. Ayikho neyodwa. Ukuthi angobheki njalo kodwa la ngobheka khona kuyashuba. Kuyashubela nomba. So nje mina ngiyakwabheka and angiyiboni into erongi. Thank you.
2: Thank you, mzala, ngiyakuzwa. Wena uyawabheka. Okay. Asike selapha kumathingithingi. Mathingithingi.
3: Prolicious odumo.
2: Hola.
3: Yena uMathingithingi Sibiyelo, inkosi ye-Red Hot, original, ngisethe Benot ngokuhlala ngani yakwethu, ngidabuka kwaNongoma. Kwayinamapeti angakithi yakwakwi-NND.
2: Right.
3: Yes, ngani yakwethu.
2: Yeah.
3: Mfethu, esihlukweni noma kwi-family meeting yakho, mfethu, cabanga ukuthi lo mama lo bengamele nje ngisho wathi wayethengwe uyifo iphone ethengele ingane bengamele nje ayitheke ingane sekuyasho manje i cellphone ebelonga enganeni hayi ukuthi eka mama mina nje zami ingane zo 23 zinama phone azo nje athengwe yimi hayi mhlambe zathengelwa uma wazo uma bazo athengwa yimi angibe ngisangena kuyona ngishinga ngafaka i-security code ngeke ngiyibuze ngishinga ifake ngiyibuze ngishingenzani ngefoni yayo angibuzi lutho nje umzali nje akaphume enganeni ingane ayishe khona izobona ukuthi kuyashisa.
2: All right, I hear you ingane ayeke ishe khona izofunda ukuthi kuyashisa. Ah, ngiyathanda ama comments. It's very engaging.
4: Pro Max Mbethu.
2: Hola.
4: Ngena ku family meeting my brother.
2: Nazo.
4: Akukho okwrong uma umzali esolisisa ifoni yengane. Lokho kusa ingane nje kusa ngaphansi kweminyaka e-18. Kuyinto enhle impela futhi ukuthi asolisise. Mhlawumbe uma seno-18 esekuyale nalo usengayeka. Ngoba ngithi ukuba mdala kuqala ku-18 mabesha.
2: Yeah.
4: So mangabe seno-18 kuyalenako usengamyeka. But umuntu nje ongaphansi kwa-18 umuntu orayithi hlole sasifondo ngoba laba babuye babuke nezinto ezingabafanele ukuthi ngaba bayazibuka emafonini. Babe nezinto engingamelanga ukuthi babe nazo lapha kumagalari nezayibona leyo. Bathunyelelwa ama-meseji abantu abadala kunabo abagangile bafuna ukufesa iy'nkanuko zami cathi ngiyibeka kahle uma ngiyibeka kanjalo nangisayibona leyo nto zonke lezo zintinto umuntu obuthi ngoba kunabantu abadala abaphosakalele ey'nganeni angisayibona leyo. So kuyinto e-right impela ukuthi umzali ayihlolisise ifoni yengane as long as kodwa ingaphansi kwa-18 ngoba uma ngabe singaphezu kwa-18 lo muntu osemdala useyakwazi ngicabanga ukuthi naye abone into erongo ne-right. Mawukuthi kodwa ke wamfundisa ngendlela ukuthi ku-wrong lokhu ku-right lo kona lento njengomzali. Uma kuwukuthi ke kodwa wamfundisa still wenza into erongeka awusangeni ndawo-ke lapho wena njengomzali wayedlala indima yakhe. But umuntu nje ongaphansi kwa-18 ayi-check ifoni nokwethu asibona.
2: Hhayi no kuyezwakala ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa. Okay, uthi akacheck uma esangaphansi kwa-18 mese ngaphezulu sengayibonela. Alright, hayi-ke asiqhubeke sizamanye ama-comments uthini tamata.
5: Ekuseni gatsheni ngiyasiza isihloko sakho mfowethu. Hayi isihloko sakho mina ngiya ngithi nje ingane yakho uma uyithanda uyikhulisa ngothando ngendlela oyithanda ngayo ngiyenze le nto. Mina ngikwazi ukuthi akekho umzali okatshela ingane ukuthi into e-wrong i-right. Ngiyatshela ukuthi into e-right into e-wrong usuke ngayena umzali lo. Kanada bazalo thothi iy'ngane uyifice zivale lena endlini zibheme ihaphi into ongayazi ukuthi nje akhulume nje ngaleyo lokho uzomuzwa ukuthi hayi bahleli ngale lapho babhema lento yabo kodwa akayitsheli ngale into ekuyiyona efanele ayitshele yona okubalulekile nje ingane efuna uyitshele lento efanele uyitshele yona uma kuwukuthi uyitshele into e-right nje itshele into e-right lokhu ku-right lokhu ku-wrong ungasabi ukuyitshela ngiyakuningi nje kuhlangahlangene kuningi ya.
2: Ngiyabonga mina. Hayi, ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa mina. Mama Hlambisa. Ah, isikhathi sinomona.
0: Awungeni nje wendela wegqatsheni ngoba sengiyasibona isikhathi siyabaleka. La nge-family meeting ngoba sengizwe lapha na kuma VIP. I-family meeting ngabe ngayizwa ngamkhulu. Cha mina kehla ngeke ngisho ukuthi ku-right ukucheka ifoni yomntwana ngeke ukuthi ku-wrong.

0: kunesikhathi phela ngayiyeka. Sengiyibotsa ngakho ukuthi nje ngihambe ibanga elide.
1: Mhm.
0: Kwala ngisho ngibuye. Mhlawumbe kwesikhathi ngisuke ngile emaphephetheni.
1: Yeah.
0: Kodwa ngingabuye ngenyawo mase ngibade nje. Ngiwona ukuyibotsa engikwenzayo ke manje ukuhamba amabanga amade. Yeah. Ngibona lokho lutho nje ngiyasuka nje ngibhekele emaphephetheni ngenyawo.
1: Mhm.
0: Kwesikhathi ngisuke la ngePlus City. Noma ngiye Midway.
1: Mhm.
0: Yeah, noma ngiye station.
1: Mhm.
0: Yeah. Ngibona ukuyibotsa kwami ke lokho mkhosi. Ngibeleka ama VIP bonke endla nasezantsi. Okamahlambisi omazola.

0: like it. Kuya inspire siya kakhulu ukuthi uma abasakazi bakwazi ukulalelana nodwa sinabanye abantu sizohlukakini ukulalela inanda FM. Kare mina nje ngiyinakisisile loo nto ngathi
1: ngiphelele ngoba ungafuni ubonakala ngaphambili kuyayitshela uqhamela ingane lokho ubangwa nezibaselethayo nalelo ngiyobeletha ngayo i-plastic section actually isizathu sokuthi

Njoba kuzihlobo ezijwayeza amanzi nasebusika ngiyazi ngoba ubungawaphuzi kakhulu uza amabande kanti usuke ekhotshwa into ewubale nje ukuthi uyawazi nokuwafudumaza amanzi uwaphuze fudumaze ngoba umzimba ewawadinga amanzi uzocina usunganwa imikhuhlane ugula uphathwe izifo nje ey'ngatheni kanti u-dehydrated umzimba ushoda ngamanzi bese uba ney'nkinga ey'ningi. So liyangena-ke ihlobo ibuqalelela impela nje uma uthola ithuba uyijwayeze ukuphuza amanzi. Ngihlale ngiwasho-ke amanzi ukuthi amanzi maningi ungabona kufana nje awafani yekhozi lawa abaja kampompi ngithi bathi ngoba mina ngithi amanzi awekho empompini lawo nje siwasebenzela thina ukuwasha nokugeza mase siphuza-ke bese siyakulezinye-ke iy'nhlobo zamanzi khona o-mineral water khona steel water lesi springi khona i-reverse osmosis RO2 khona i-RO3 RO3 lawa-ke ekuthiwa ane-oxygen i-ozone water izona-ke iy'nhlobo zamanzi ngiye ngithanda kakhulu-ke lawa nama-mineral. So ma usekhaya-ke kodwa ngoba sesithi umuntu akaphuza amanzi uzophuza amanzi angenama-minerali uze waphuze kakhulu uweqise amanzi uthotha uyagula usuguliswa amanzi waphuza kakhulu kanti uphuza amanzi afile nje angenalutho angenalutho amanzi njengoba umzimba unama-minerali engathi nawe ungawathi yabona nje mhlawumbe ma une-sea salt noma i-himalayan salt ungavaka kulo sawoti lo sawoti i-table salt lo opheka ngawo uma ngawo umuntu okungaze ngayisebenzisa i-sea salt khona o-celtic salt o-himalayan salt nabanye osawoti basebenzisa bona labo sawoti uthi co emanzini ufakani njalo emanzini ama-minerali ukuze amanzi uma uwaphuza akwazi ukungena kumasense. Uyabona usawoti uwathwala amanzi uwafake phakathi kumasense emzimbeni ukuze ezokwazi ukufunctiona kahle. Ngesinye isikhathi uma uphuza amanzi angenama-minerali azogcina ekulimazi uzegcina ahamba ebuchosheni ube no-brain fog ube nokukhohlwa ube ney'nto ey'ningi kanti uphuza amanzi asayekulimaza ngoba uwaphuze ngendlela eroma. Kodwa-ke mhlasini nesikhathi kahle soyikhuluma nje indaba ayaphilisa enye into-ke.

0: umshayeli wesitimela uyena lo osihambisa emahlathini manje isitimela bakithi. Ngiyalizwela nkosi yami ngoba umnyazi walo wazabalaza kanzima kabi ephuma ka-IFP eyozisungulela iqembu lakhe leli selidlalwa ngalo kanje. Ngicanti ayizenzela i-impeachment yayo nje iyodwa ikhiphele amazambana kude liwabeke eceleni. Bese ngithi nami isaluthi lapho westembatha nkosi yabalaleli. Danko.
1: Mr. Njeya, mhlawumbe ukudlula nje ngifisa siyongena kudaba lapha lwe-MKP. Sibonile lapha umama uZandile Gumede emva kokuthi evele enkantolo egqugquzela ubumbano kuleli qembu. Ukhulume kabanzi ke ikakhulukazi ngokubambisana nanokuhloniphana ngaphakathi eqenjini. Mhlawumbe kuphi ongasinikeza khona ngalo ngazo inkulumo zakhe nanokuthi cishe singalibona yini kanoguquko kuyona iqembu MKP?
2: Mhlambe ke mvuka gene esingakusho ukuthi siyamazi ukuthi umholi osezingeni futhi umholi onamava kakhulu singasho ukuthi ngokwepolitiki she's a strong and powerful woman esimaziyo kwepolitiki ku-ANC. Inkinga ke mhlambe manje abhekene nayo ukuthi u-MK yenza izinto ngendlela ehlukile. Mhlambe kwi-statement sakhe sokuthi abantu ababumbane, discipline and so forth, alright kakhulu lokho ngoba iyona into ebalulekile eyomgogodla yako konke iqembu noma yakho konke okusuke kwenzeka. Uma ngabe ukuthi discipline ayikho nobumbano akukho okusuke kwenze okuzokwenzeka. Futhi ukukhulume ngicabanga ukuthi ukukhulume ngesikhathi esi-right leso ngoba vele njengamanje CEO

esitholakala nge-HPV etholakala ngokuthi ena umuntu ayocansini nomuntu ena onaso lesi sifo. Kubantu ke mhlambe ena abazithwele yini mhlambe ena abasizakala ngayo noma ena emsebenzini abasebenza kuyona ukuthi uma bezithwele bangazitholi sebesenkingeni. Abantu ke abazithwele kumele ukuthi uma ngabe besebenza endaweni abasebenza kuzona babhekelelwe bengenzi imisebenzi esindayo, kungaba ukuqukula ngoba ukuqukula into esindayo kuletha istrain kumuntu okhulelwe.

impilo yabo le umuntu akaphili kaningi umuntu uphila kanye so impilo yakho ungayinakekelanga physically awangavuma ukuthi ena ushawe lokho ena kuzo emzimbula abantu abaningi besifazane abanye abagulayo baguliswe uhlukumezeka kuningi ukuhlukumezeka okukhona okubenza bagcine sebegula mhlasimpe eminye imithetho engazama ukuthi lekelele abantu besifazane ekwazini ukuthi bakhulume ngeenkinga abanazo ukuthi mhlambe ezinye izikhungo ezidinga ukuthi umuntu wesifazana akwazi ukukhuluma kahle akube izikhungo zabantu besifazane ngoba umuntu wesifazana omunye uyayiunderstanda kahle into yomunye umuntu wesifazane ngenxa yokuthi naye umuntu wesifazane so uma kungabekwa abantu besifazane endaweni ezifana nalezo siyazi ukuthi kungabalula ukuthi umuntu ohamba yobuza siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ke kuphambana uthola ukuthi department enomuntu wesifazane abantu besifazane abasizakali kahle khona baze basizakale la khona khona wesilisa kodwa nje by right kufanele ngabe uma ngabe umuntu wesifazane esebenza endaweni edinga abantu besifazane kube lula komunye umuntu wesifazane odinga usizo ngenxa yokuthi lo wesifazane osebenza lapho kufanele ayiunderstande kangcono noma enakalula inkinga yomunye umuntu wesifazane nanokuthi sigade thina ke esinenhlanhla yokuthi sibe seyindaweni la abantu beza khona bezofuna usizo ukuthi singabi judgmental abantu singabehluleli mhlawumbe umuntu engakasho usuvele wena usufika ena esiphethweni sendaba yakhe asifunde ukuthi ena sibalalele ngoba kwesinye isikhathi abantu abakwazi ukuthi basho izinkinga zabo ngoba thina basebenzi siyabajaja singamlaleli umuntu noma ngabe ena ke ukhulume indaba yokuthi uhleli lapho uyahlukumezeka yena ngokwakho ubona ukuthando musu kumjaja kodwa miyale ngendlela azogcina naye bona ukuthi hayi akusilona uthando lulo kodwa lana ngiyahlukumeza kodwa mawusuzomjaja ilesi sikhathi sezobuyela emuva avela bonthi kulungile ngihlale la ngifele khona njengenyanga yabantu besifazane sifisa abantu besifazane bakwazi ukuthola usizo abalidingayo ingakho ena usizo nje seqala ngisho ezinganeni ezincane o9 years ukuthi banikezwe imjovo ezobasiza ihambe nabo impilo yabo yonke soke sengiphetha ngizothi njengo unjani clinic zonke lezi zinto esikhuluma ngazo ezithinta abantu besifazane siba nazo umehluko okuthina ukuthi ziyakhokhelwa kodwa ukukhokhela kwazo akusiyona ena into engaze ena yenza ukuthi impilo yakho ungayinakekeli ngoba kuswe kungesiyona imali ena enkulu futhi ena kulabo abanye abasebenzayo othola ukuthi bayayidinga ena bayadinga ukusizakala kodwa ngenxa yokusebenza siyawathatha nama medical aid futhi siyavula nangama weekend sivula ngomsombuluko kufike kulesihlanu u8 kuze kushaye u5 ngomgqibelo sivule ngomgqibelo sivula ngo8 kuze kushaye u1 ngamasonto uma ngabe ufonile mhlawumbe wacela ukuthi ena ufuna ukuzosibona senze appointment siyabhukhela ke sikubone kodwa njenge asisavuli ngamasonto so ke siyafisa ukuthi abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo besiloku simemezela nje inyanga iqale ukuthi sine ipesheli zabantu besifazane o drip ama glow o Pepsi me ngingabala ntoni na okwenu nje ukuthi nifike noma nisifonele noma nis WhatsApp simtshele ukuthi ena imalini kuye ngaleyo nto oyifunayo ngicela ukukhumbuza futhi abantu besilisa ukuthi sisenayo icampaign yesecircumcision abantu baseza bazosecircumcise wozani sisayenza isecircumcision ka unjani inhle ngoba asikuthungi kodwa sisebenzisa iglue especial eyenza ukuthi nje singakufaki nalithi sikuthunge soke uSister Mthethwa lo siyatholakala kule number ethi 083 53

abantu bebengabi nankinga kwabo wabona kwabanye abantu uthole ukuthi umfutho uyaqina and kwabanye abantu uthole ukuthi umfutho uyehle kanti okunye kwesithathu esinganginaki kakhulu kuba ukuba noma imuphi umuntu mntakagini noma kungelona igama eliqonde ngqo mhla singo wabona ngokwesinguni kuba ileli simo lesi ekuthiwa i fazela uthole mthamuthi omunye kwesikhathi umuntu kwesikhathi ugcina esehlushwa ukwantalala lo nalo ukwantalala kwesikhathi liyamenza ukuthi umuntu kwesikhathi agcine eselibala ngisho yabona izinto ezisobala umuntu afune isihluthulelo kanti umuntu usipheje umuntu kwesikhathi afune isixubho ekuseni usipheje ngesandla umuntu afune umuthi wokuxubha kanti uphethe ngesandla kuba izimo nje ejwayelekile ukuthi into babhekane nazo kanti omunye umbuzo la ucishe ukuthi uthinta indaba yesikhumba ekuthini ukuthi cha njengaba ne-TB ngaphambilini ngayinganyenga ngendlela kepha enye izinto ebivame noma abebiza njengama-side effect noma ama-adverse event bekuba uthole ukuthi isikhumba sakhe bezivame ukuthi sithinteke kakhulu noma kube isikhumba othole ukuthi sizwela kakhulu mhlambe kwesinye isikhathi sibiba nokuluma kepha ngokuceda kwakhe inti ye-TB kwabo ukuthi kuyashabalala kanjalo futhi ney'nyawo beyivamile ukuthi zimhluphe kakhulu kepha-ke manje into asikhala ngayo ukuthi nakuba usavamile ekuthini ukuthi abe naye ubhalile la ukuthi wasenda nanemfanekiso noma thumela nanemfanekiso ukuthi kade esemtholampilo baqondi noma kuzonekelela yini ngoba kade ayithola le akhwazi kepha uthole ukuthi hhayi kuba inhlangano muka nomoya ngingasho ukuthi ende kufanele mhlawumbe ukuthi siyibhikise kakhulu siyadinga mhlawumbe ukuthi uma sibone ukuthi siye sathola usizo cwani nalolu esuke sinikezwa lona kepha la ilangasebenzela asigagule lokho futhi sisho lokho ngaphandle ekuthini ukuthi sibe namahloni ngoba lokho kuhlekelela kakhulu ukuba nakhona

0: uyabhuza uthi ungabonanga ukuthi ngicela ngayibonanga ama commentweni. Ya, ngizocela ngabonanga ama commentweni kanti uma ufuna ukuthi ngapha ngizokwazi ukuthi ngifunde kahle ama TikTok ethu ngoba mayingena nje la ku TikTok izoba ishube ekushona phezulu. Asikuphe nansi ingoma entsha sure
1: in the negotiation. Bangangena nje
0: with yazi ku every week sibane ngoma entsha.

ngicumulelani kanje khona nomngane wabona umngane wami ke nam shuhlaya esontweni wayesegaxile futhi ke kwakunosisi osisi ahlekisana nabo la esontweni manje kukhona lo wasefaka amazipho kakhulu amnikeza imoto yakhe ahambe ngayo enomuzi emxina ngempela manje ubhishobhu uyabona ukuthi heyi kuzonakala phela kanje le nto yethu ibesephansi kwekhwapha usisi usefuna ivele esivumele ukuthi into yethu phansi kwekhwapha manje izikinike ngikhuluma i-true story njalo la ngikhuluma nalekwane angizami ukuhlekisa so manje lo sisi lo uyanikela la esontweni okwesibili ile moto okwesithathu available la kubaba so ufuna ke izeluleko umfazi uma engayithola le ndawo uzochitheka umshado chitheka ibandla so uza kimeke njengo muntu esazana le ndoda akungisisi uzophunyuka kanjani bese ngithi naye kulungela kungeke ithuba ngicabanga kodwa ngizokuphunyula bese ke ngilithole iqhinga ngimbizeke sixoxe hhayi uyazi umngane wami izinjani uzothi uma ungabe ususenkonzweni sekwehla umoya sebekhala abantu ubeusuthi baba ngiyakuza ukhuluma nami ngizokwenza konke okushoyo uma beqeda abantu kuphuma emoyeni ubalinde bethi uma sebephansi bazalwane unkulunkulu ukukhuluma nami usafanele ngiyoyibuka ezinye iy'nqumo ezizozenza nalama ngiyithandi lathi ke uthi ke musuthole ithu usuthi akakulinde usacela nje 7 days ukuyothandaza akulinde losisi ngoba manje lokho akuhlohla usho ukuthi kule nto unkulunkulu ayiphume namhlanje usayozisisa kahle bese ubuya kuye kumcela wena hayi sisi njengoba ngasho ebandlele ukuthi khona izinto unkulunkulu ayikhuluma nami indaba ekhulunywa nonkulunkulu wathi unkulunkulu asihlukane nawo uma ngahlukani nawo kusokufa kuchitheke nebandla sishe esimokweni manje sekade ngiyothandaza nje bekuncenga unkulunkulu ngoba ngiyakuthanda ngani yakwethu angazi kezisha bahlukana kanjalo-ke kwamlandi kanjalo wabuya kwazi ukuthi hayi kwingwenya mngani wami ingwenya sisebenzile le nto ikhamla lapho-ke igama lani lengwenya namhlanje-ke ngicela wonke umuntu akangibezile so mna kangibize ngongwenya ngeyonke indoda namhlanje yini indoda yini igwenya-ke into engihlekisa ngayo interesting things engizi-observela ngwenya okokuqala nje ingwenya ihlala emanzini kodwa ungayikusho ukuthi ihlala emanzini inesikhumba simahlwahlwa lobo zonke iy'lwane ey'hlala emanzini iy'lingazi zinesikhumba esishibulikayo ziklini njengofishi kodwa ingwanya yesinye ndingathi yilongo nje ongalazi noma isixobo somuntu kumele nayibona ingwanya imaholoholo nje futhi ayinayo into e-attractive kodwa inamandla ingwanya

0: uzokwazi ukuthi unikele ngazo kuyona inamba yase office uzoxhumana nayo nje mina uzoqale ipo
1: akesigijima siye kanje

0: ezweni nala FM.
1: Sonke ikumanga kuzolenyaka.
0: Inaleni siyabusibonga kakhulu nje ngokuthi sikwazi ukuthi sikuthole ngalesi sikhathi. Nansi indaba enkulu hashtag #828 uvele nje yaqonde Cape Town. Hawu.
2: Yaqonde Cape Town.
0: Angisazi ziphi.
2: Iphele yaqonde Cape Town.
1: Hayi, futhi ngonyaka ozayo eCape Town.
0: Hayi, angisazi ke. Suthi konke ngoba kuno town phakathi lapha e Pine Town. Oliza mama, kuthini nje intokozo siyabona lapha yana kade sibona kade kusukela ngaleli yaviki nifaka ama poster ayo ilokhuzana inkonzo ukuthi inkosi somnalo izobe ikhona lapho. Kuthini nje ukujabula mhlambe nje siqale ngakho lokho.
1: Ngizokuzwisana nje ukuthi unentokozo isimangalisa ephayinsana kangokuthi uma sesithole ihole omnala basukumele phezulu ngosuku lwezimanga benza konke kwashesha ngoba bethakasele ukuthola ithuba lenkonzweni olu kangaka inkosi ize izokuzinza izokhipha lonkujuko lwayo empilweni zethu entabeni zasePine Town. Awonke-ke nje umuntu ezothola leli thuba ukuthi akwazi ukubona inkosi esikhathini eside inkosi ePine Town bayigcina.
0: Impela esikhathini eside inkosi ePine Town yagcina nje ukuthi inyathele khona and siyazi ukuthi the last time ikhona ukuthi kwenzakalani. Ngiyazisa into ezobe ikhona laphayana ePine Town. Mama, yini nje esingayilindela ngokwakho kuyona le nkonzo le yangomgqibelo?
1: Ngizothi nje mina ngilindele into esiyilindele sizise sabomnala. Sibungela ukuphila kwabantu ngoba siyazi ukuthi inkosi nakuyinyanga yayo yenhloso kunezinto ey'sushiwayo emzimbeni yabantu ey'hlupha abantu ney'nkathazo zonke ezibahluphayo. Silindele ukuthi abantu baphume ngobuningi babo beze bezomukela la mandla inkosi yethu enikezwe yona. Ubizo lwenkosi yethu khumbula ngelimilanga kukhona umama ungena efika mina ngangethu antwami wayephethe iphiki kodwa ngathi manje umama ngema ngathi eyinkosi nangu umuntu ofika kule ngabaya ngaphuma kantwani ngakhulekela ukuthi ngathi ngaphila umama uNkulunkulu wenyala wenzisa umango wabenza ukuthi baphume bonke bephila bonke ngoba uNkulunkulu wenyala akakhethi bala la muntu akabheki ukuthi khonza kuphi. Wonke umuntu uyakwazi ukungena lelo gcobo ngoba izibinana akulona lesizwe sokunala kuphela kudila wona wonke umuntu okukhombisa lokho nathi sitakule singebeni mnaba saphika okukhombisa lokho nathi sasingalithembi into esiyisebenzisa kodwa amanje ezibinana asifikelela kuthina asisebenzela singabantu esisetshenzelwe wona. So namhlanje na sibheka ukuthi le nhloso inkosi ezoyithulula sengathi ngangena nakubantu abangebona omnanda abasha nabafisa ukuzofakaza baze bezokhuluma ngala manga nabafisa ukuthi beze bezokhuluma nenkosi kufethu-fethu yithuba loku e-Pinetown ukuthi wonke umuntu aphume ngenhliziyo yakho yonke atshele ikhaya lakho ukuthi konke okungisindayo ngokuthula e-Pinetown sizisenda nje kwinkosi zobekhona.
0: Yebo, kunjalo impela mama. Kumnandi kakhulu, kuzobe kumnandi. Ngizwa kuthiwa ney'ngane zalapha emlazi.

0: i tŷ ni.
1: Izobe hamba ngisho nabazali bazi impela ama text out 2 azobe suka emlaze thole ingane ezo perform.
2: Wow, siyabonga kosethu, siyabonga. Ngoba sacela nogogo besizwe nami ukuthi nawe sicela bakuthi nje cinge muso nje. Sabacela sakhothana, wathi siyakhothana bogogo.
1: Bathi bazobekho nogogo besizwe.
2: Oh gogo bazobethi.
1: Ah, ke bapheleleke bonke abantu ngenkosi yami ababalekile empilweni yami. Uma kuzobe kukhona nogogo besizwe, hey, upho mama udlaba, mama ushezi. Hey bakithi. Ngiyamazi kuzobe active into ngakazi uyibone lapha yami.
2: Yebo.
0: Okunye
2: nje sicela baphume bezosinikezela nje umuntu bangathi hayi mhlaka 5 mhlaka kunye inight of plan. Angiqale ningathi hayi konke
1: ukuthi ngicabanga ukuthi nawe uzowuphosa wakho umuntu lapha ngiyakwazi ulezi akho ingoma evuka esikhaleni.
0: Ngisathi ngiyalapha.
1: Noma ke nje Pine Town bakithi Pine Town doesn't look.
0: I was
1: nje. Isithinte nje bakithi hey usuku lethu yelele sizojabula nje. Sibonge noNkulunkulu futhi sifuna nalama testimony amadala abantu athi mina ngafika la ngasizakala kanjani ngale purpose.
0: Yo
2: enandini inkosi.
0: Inaleni okunye nje mhlambe esike sangakumemezelisa kahle ukuthi ngoba inkosi ibicelile ukuthi ena akube ikhona lana umuntu nomuntu athengela khona umngane iFaith Water siqalile ke thina le elisikisiki.
1: Yeah.
0: Siqalile nje omnala banikela bathi nje akuhambi.
1: Usikisiki nje ngoba khona ikesi eliphuma khona.
0: Athiwa nje akuhambi ke uthengelwa abantu ke iFaith Water. Ithini ke into lapha ePine Town ngalokho?
1: Noma usiguguzelele nje abantu ukuthi cha mina yami gift ngithi thengela umuntu iFaith product, iFaith Water. Yeah.
2: Imali abunjwe namhlanje njengoba sikhonza kuMandela wonke obengena ngomnyango ngimazisa ngalolu daba.
0: Wow.
2: Ongeyena umnala ongeyona ngihlalele nje ngabanikeza ithuba ukuthi uyafika bese ngimtshela ukuthi hayi bungaphuthele indaba enkulu and nama-fetuda azobekikilize nje ubuwathenga amandlela nje. Hayi-ke thatha imali yokuthi nje ukwazi kothenga uqhatha ikesi nje ngoba zobe ikikilizwa ngohlobo lwesimanga iFaith Water nje izobe isemananeni aphansi ngohlobo lwesimanga. Ngiphezu kwalo mbidlango nje namhlanje kakhulu kakhulu Nkosi.
1: Nokuthi okunye mama okuzokwenzeka ingqophamlando kuzobe kulontshwa izindlela zokuphilisa eziye siyedayo isithi ke izelwe sinama faith product athandazele sinobaphila abantu abascientific proven sibe nomunye ubaphila abantu westernized sibe nalomunye ke manje omusha obuchwepheshe obakhwe ngendlela ephezulu asikwazi ukukhuluma ezinye izinto la kodwa ngoba ngizobe ngilontsha lapha ngizobe ngikhuluma ngigeqa amagula ngalama product amasha ngiqwashisa abantu ukuthi izinto zenofanele bayiqaphele mabethenga izinto okuthiwa ziyaphilisa emhlabeni kucwaningo olushasha esilitholile lapha ezweni lenala ngokubambisana nabanye esisebenzisana nabo kulo mkhakha wokuphilisa kwabantu.
2: Inaleni Nkosi, siyabonga kakhulu ngoba bakhona nabasinezela abathi bacela face to face. Lokho kuyangithokozisa kakhulu ngoba lokho kukhonisa isazi siyafika. Siyabonga kakhulu futhi nange-products entsha ukuthi bazosimama ukuphuma futhi nalapho nasi sithenga i-product inkosi izoqala kuthina ePine Town into e-powerful kakhulu leyo. Siyabonga kakhulu, siyabonga, siyathemba ukuthi umuntu uyazizwela ukuthi hhayi zibondiwe kuma-fact aze bethikilizwa and sinezinto ezintsha inkosi ezilethele zona. Siyathemba ukuthi wonke umuntu uyezwa sazoqhubeka sibane emagengo afaka nje ama-fact namanje ePine Town.
0: Bonge kakhulu ke mama, angiyathemba ukuthi akukho okusalayo ngakuwena kodwa ke angeke nginikezele luthuba nje lokugcina ukuthi ukwazi ukuthi ugqubuzele abantu ubatshele ukuthi yini okumele bezoyamkela lapha yana inkosi nje engiyithanda kakhulu mawuyazi i-Healing and Miracle Mandate ukuthi kuzokwenzakalani.

0: izobe kulapho nje so abantu abeze not just abantu abagulayo kuphela nomuntu nje ofisa ukubona isimangaliso senzeka empilweni yakhe ofisa ukukhululwa ofisa ukuthi kube khona ushintsho olwenzeka la empilweni yakhe iyona inkonzo leyo okumele abekuyona athina wakho ukugcina mama
1: ukugcina amazwi ukuthi inkokhuzele bonke umnana nabangebona umnana ukuthi mhlambe kade wawushukuza kade wawukwenza konke manje kithuba manje inkonzo ka-828 inkonzo ka-828 akuyona inkonzo esiyijwayele noma ekufunakela siyijwayele kodwa inkonzo yokuthi sibheke ubizo lwenkosi yethu ukuthi ma izothula inhliziyo yayo nathi samukele kwazi ukuthi siyawazi namandla awenzile ushintsho empilweni zethu nawe futhi azokwenza ushintsho uma ngabe kungukuthi busalinde umsebenzi wakho uzothola wona-ke manje ngiyathembisa ukuthi udisembezoshaya uwu-right usebenza uma ngabe kukhona izibopho emndenini uzogqashulwa wona laphaya yonke imithwalo ngithi abeze mnana abantu abaphuma emakhaya ngobuningi babo nabantwana yabona nje bakuyinkonzo ka-828 adengiswa ngiseyinkosi yonke into ngisho nasesigazokhizanisi yonke into ethimbe kumele siyenzeleni 828 singakhohlwa isigumo sethu ukuze siphinde samukele iy'nto zethu ngithi nje abaphuma abantu bondengezi bonqetho molweni kwanyoswa kemonti osanti kuzo zonke iy'ndawo yonke indawo zululand newcastle lady smith siyanema wozani mlazi wonke umnala yonke indawo ngabaphuma abantu beze ngobuningi babo inkosi somnala izobikhona esizifenda epinetown e-opposite ne-library uma usuka ethekwini ujikela amakela ukuqale e-library library nje u-right wakho nakho sisendaweni nje esobala noma usuke eClermont uthi ucela ukusala e-civic centre usobala yonke into ngenise usobala kodwa-ke inumber ingathintwa ka-079 omnala bangaqhubeka kuyona amen.
2: Sibonga kakhulu lapha la kumama osibona namhlanje mama okubalulekile kuningi umama kuthintile lapha sibonga nokwazi ukuthi lapha na Pinetown namhlanje ngithi bebekhonza nalapha nesitolo sakhona ePinetown bebebeka ukuthi ngabe kanjani into nje esiyicelayo kuphela ukuthi ngaleli langa ukuxhasa ukuphila kwabantu uma umuntu owaziyo amandla ama faith product sifocus ekuona kakhulukazi faith water silande emuva kuyona faith product yethu yokuqala esaduma ngayo nalokuthi iyona ebukeka ikulula ukuthi abantu bayithenge ngenxa yokuthi uyakwazi ukuyiphuza njengoba ubungaphuza amanzi njengokujwayelekile mama kuleli langa lanamhlanje mhlawumbe amazwi akho before siqede nje sidlule lapha siye engomeni emlando bese siqhubeka nale nkulumo yethu ezinja
0: inaleni inkosi sibonge kakhulu lapha yana kwicilongo ePinetown khona imiyalezo engothola nje njengamanje khona ucela ungene uthi kunesimangaliso esenza esenzeka njengamanje
2: ngicela simfake
0: inaleni inkosi
2: sizofaka lo sizodlala le ngoma ke bese sibuya nalo esibonisa siyamtholana ofuna ukufakaza bakwethu uma ngabe la kunobufakazi kusaqhubeka yona njalo indaba ka-828 Purpose Driven Life ku-2026 lapho khona sithi Life of a Miracle Worker. Sifuna ukuthi ikhona into okuthiwa ama-miracle lezi zinsuku esiphila kuzo whether uyayikholwa noma uyikholwa. We are not trying to convince anyone but siphila into esiyaziyo sikhuluma ngabantu abasizakala. Kade siyilapha namama ebusikisiki sibone khona umama ofike ethwele inyawo igongobele umtshela sizomfana nje in 5 minutes. Yeah, uyamkhumbula umama umama kaSindi
3: ugogo kakungawe ufike egongobele bambonile abantu
0: ngisheya pha
3: ugogo kakungawe lo
0: yo
3: ugogo kakungawe besuke eFlagstaff
0: yo
3: la khona uNkulunkulu

0: Sebona ningi ungenzelo kuhle isho njalo ke lengoma ke siphuma kuyona kanti ke lapha sizo ubufakazi obenzeke kulomgcibelo nje siphuma kuona njoba de sihambe lapha indawo lase Eastern Cape elusi
1: umesiza lana ngiyambona umama ukuthi uyakhaza sengiyambuza ukuthi ene iy'ngane zami ziyi-rightini kodwa ngiyambona ukuthi uhambe nabo futhi bayayihambela ngithi ziyi-right kwenzakaleni uthi hhayi cuba ukuhlala phansi angitshethele yonke into namse ngiyakuyeka-ke bengikwenza ngiyahlala phansi ukuthi ngilalele ukuthi kwenzakalani ngase ngicebule ukuthi hhayi-ke iy'ngane zona lezo fika nazo kufani nibe sinhlekelezile khona ngasithi hhayi ingcono zile ngingaphuma bese ngiyatshintshiyela umfana ukuthi akazukalanda uphume nabo waphuma nabo-ke wayangale endlini engaphandle useyangilandisa-ke manje uthi izele ntambami abantwana bebesuka la naye umagodi lo behamba naye beya kuyena umawakhe baye kuyena ma befika-ke uthi hhayi ababonye ba-right ebusuku uthi kuye wakwenzeka into engaqazi kayibone eyenzeka uthi uye wawa intombazane intombazane lo mawa umntwana uye wawa basuke amani wamanifesta wamanifesta embiza ngegama ebiza uma wakhe ngegama ukuthi wena ngithathele wena sizoyithatha le ngane sizoyithatha le ngane yakho ngoba wena awuzo awuzo uyihlukanisa nokuzidla le ngane le ngane iyaphila kunayo amagwekhe uzihlakwena futhi ukube waphuma wamemeza umakhila ukuthi sizomzwisa ukuthi kwenzakalani uyebuya khona wathule wamuzi makhela nothanga kusakhulumi ntombazana wathula nje wajama ukuthi phela bengizomzwisa umakhela umabhathi ule ulele phansi ukhulum

ngempela ugcobolo kababa ngenkonzo ngishayetheti sina imali siyarenda futhi laba dlala khona ngoba ikhasi lishasibheki kodwa kwamanje ngishasini sibeuthiasirende phela emqashweni ngoba sirende besithenge nanokudla ukuthi hhayi asanokudla la ifreshi zobe yinibone yabo ezidingo zakho sasinenodiye asengathenga imoto entsha ngathi mina nampumelelo ngenzeke ukuthi mina sikhaphazeke ukuthi hambe othenga iy'moto emakhamba esifake imali ngalento imali esinikezayo ayikho asokuma sinikezele ngayenibekezele ukuthi kemaseenodiye kathi ngicela ngihlale emakhaya ngoba umsebenzi usomncane ngisomncane kanjani imali zethu ey'ngaka ngasikhokhelile zona ngihlale ekhaya lokhu ngihlupha vele suka endawo lebe ndihlala kuyona ohlala kwenye indawo la ethekweni etown kuthi ngesonto eliphelile ngolwesine ngizwa ngentombazane siyazi kholela okuqashwa khona kodwa imali encane ngithi mina iyeve sengidlalile la ngayefika la ekhaya nje ngasho kokuqashi ngafika la ekhaya kwakuyinkonzo khona inkonzo babayenzile

0: ngina ngaya eThekwini. Ngingena nomshisa imali enginayo. Sasimbi kanino 80 rand ephaketheni. Akhona into ethi, eyi, ngizokwenza njani ngoba anginayo imali yokuya ngensebenzo. Eyi, ngabona abantu bemisa u-7. Ngathi mina iyaphele imoto emiswa kanje kuthiwa u-7 bathi iye ekhasino. Ngathi mina, ayi, awuthi ngabe ngigibele. Akunamali impela kodwa manje ngizokwenza njani. Awuthi ngigibele nami. Ayi, ngagibela. Mase ngifika lapha ngehla. Theba ngena phakathi ekhasino. Ngaqala ngaya emshinini. Ngayibuka emshinini. Ngathi ngizokwenza njani. Nale mali incane mangidliwa la ngizokwenza njani. Ngathi kodwa ngoba ngiyafuna emsebenzini ngesonto ake ngidlale. Ngakhipha 10 rand. Ngakhipha omnye 10 rand. Wahamba. Kwasala 60 rand. Ngawubuka. Ngaphinde ngakhipha 10 rand. Wahamba. Kwasala 50 rand. Ngaphinde ngakhipha itshe. Ngathi ayi awuthi ngikhulume noDanger Stone wami. Kanti kwenzekalani manje? Ngakhuluma noDanger Stone wami, ngakhuluma nawe, ngakhuluma nawe, ngaqeda. Phinde ngafaka u-10 rand. Ngena u-500. Ngathi mina awu! Awu! Awuthi ngibaleke. Khona ngizokwazi ukuthi ngesonto ngiyeke insebenzo. Ngaphuma ngahamba. Because kuthi ugcobela la ikhalazana liyasebenza ngena.
1: Wasiwakhuluma kuwe ekhasino ekade sedliwe ko-10 rand bakhe kodwa uma sekhulume naleli tsha lomprofethi wawina 500 rand.
0: Wawina 500 rand.
1: Shaya izandla zakho kakhulu, shaya ingelosi. Amen. Gogo, sandela ma.
2: Sanibonani. Ngizoba ngugcobo likababa omvinto ngena.
3: Amen.
2: Hey, unoyimanga
3: Mashanela.
2: Hayi, ngedome kyombela, hayi suka. Ingathi ngedadewethu mfowethu, ngathi ngeyeke lo mithi. Ya ngenzeka okukhulu. Bangithi mendlala nje emzini wami zonke izinto ngapha emnyeni wami sashona. Ngizokeza yilo khuza amalulwana, gijime yonke indlu, kamelo lama, gijime endize, ndize, ndize. Kodwa mhlawumbe ithenge umashanela. Banginika lana umashanela lelo noloyimanga kwabo ugcina wami phinde ngibabona. Ngiyambonga uNkulunkulu wami zinto ngithi ngenelanga-ke ubaba ngelisontephele wakhe asihambe siye laphana ebophomeni. Mesifika empophomeni ngangisaba ngoba ngiqala nokungena empophomeni ngimpepezela. Ngiyisaba nje ngaze ngabanjwa ngathi wahamba uye khona ngahamba ngathi kodwa nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza.

umkhulu waqalekiswa ugogo waqalekiswa othile wasemndenini washona ningakaxolelani umprofeti kuphela okwazi ukuba aqabule lelo findo elakhulunywa umufi phezu kwesimo sakho uyamdinga umprofeti mawufuna ngampela ukuphumelela empilweni oyenzayo buka phela ngoba neBhayibheli lishilo lithe kholwani uJehova nizoqiniswa lase lithike uma senifuna impumelelo ke kholwani abaprofeti bakhe nizophumelela ya ngingomunye wabaprofeti uJehova bathembile kulesi sizukulwane ngikhuluma izwi kuphume umuntu ejele ngikhuluma izwi umuntu ongakhile akhe ngikhuluma izwi ongenamali axikixe inamba awine ngikhuluma izwi abangaganiwe baganwe ngikhuluma izwi abangenayo imoto babe nazo izwi engaliphiwa uJehova ngalalesibelethweni sikamame umsebenzi engawuthunyiwe ngangithunya umsebenzi wokuba umprofeti esizweni sikaNkulunkulu noma ungathuya ucheck umlando wami uyachecka ngeke uthole izinto eziningi uzothola nje izinto ezikhomba kahle kamhlopho ukuthi angikaze ngiphumpute ngathi ngangazi ngathi ngazalwa ngiphethe idiary yokuthi ikuphe ngekuzalelwe ikuphe ngizokwenza emhlabeni kaNkulunkulu yingakho noma ngifaka abantu emanzini kuba nezibonakaliso ezishoyo ukuthi lo muntu akafani nabantu emhlabeni yabonje ngolosithathu ngizoshayelwa u5 o'clock ngizobe ngisempophomeni hayi ukuthi ngihambisa abantu ngizobe ngihambisa mina ngiyonxusela abantu ngiyocela kumakhosi esiziba ngiyocelela abantu bakaNkulunkulu abangenamali ukuthi bonke lababantu abazofika kule nkonzo enqophamlando ezothatha ubusuku bonke ngolosihlanu laba babamba imali iphele ezandleni laba abanekwenetu nalaba abakwenetwayo nalaba abangondlelwe izingane nalaba abaholelwe imali encane laba sisebenza khona ngiyobe ngiyokhuluma kuJehova wamanzi ukuthi ayinethe imali ngolosihlanu inethe njengemvula phezwe impilo zabantu uzoceba umlaleli wami mina ngikhulumi kakhulu kodwa ngiya actor abantu bakaNkulunkulu ngibaphakamisile emhlabeni kuthiwa kuyobongwa namaqhawe aphiwa imqhele ingifanele imsebenzi uJehova ngithume yona ngiyenzile kubantu endingisayenza ngolosihlanu ngifuna ukugulekisa abantu abawu 60 angazi noma uyafuna nina ungena kuleso sibalo sokugwilika ngineegwili zaseGoli ngineegwili eCape Town ngineegwili koMpangeni eNewcastle ngineegwili laba bantu baqala ukugwilika ngoba sebebone mina ngizothi mina ngolosihlanu ngizokuphathisa isikhiye sakho sefortuna ngolosihlanu ngizokuphathisa isikhiye semoto ozoyifaka kwiUber ube umlungu nawe inhlanzi ke masenibambile nizokhipha imali phakathi nangempela balenza izwi bahamba bafike benza njoba kushiwo nangempela imali yaphuma base bayokhokha angithi uyayibona ini lento ukuthi phathisa isikhiye sakho sefortuna ngolosihlanu ngizokuphathisa isikhiye semoto ozoyifaka kwiUber ube umlungu omnyama nawe amandla kaJehova vumile ukuthi baceba abantu ngolosihlanu lalelakhe wathi ke uJesu kubona inhlanzi ke masenibambile nizokhipha imali phakathi nangempela balenza izwi bahamba bafike benza njoba kushiwo nangempela imali yaphuma base bayokho

angithi uyayibona inlento ukuthi ayikholakali mawuyizwa ukuthi khona abantu abangafike abadobe bakhipha ufish bese kuphuma imali phakathi kufish. Angithi uyayibona ukuthi ayikholakali. Angithi yokhe lento ke usuyidinga wena. Usudinga umuntu onesibusiso esizoshiya abantu bekheke imlomo. Udinga umuntu okwazi ukucreate ukudala izinto engekho ngokwengqondo yomuntu kodwa zibe khona kulona amdalela zona. Ngifuna ukuthi mlaleli wami, impilo esiyiphilayo iwumoya. Yazi yabona mangalibamba igama engilishoyo, iwumoya impilo esiyiphilayo. Njengalokho nemali, imali, money is spiritual, imali iwumoya. Imali, imali ayihlali kumuntu ongahlambulukile.

actually imali iwumoya imali imali ayihlali kumuntu ongahlambulukile ali futhi umuntu ongathandazi uzothi omunye kunangakithi nje ngifuna ukuthi mina ngikhuluma nge ngosizi yabo khona into ezokwenza ukuthi ufudumale wena ukufudumala umndeni ufudumala abantwana bakho ukufudumale abaseduze nawe imali ikheleyo awujeqezi awuhamba ukhokhoba awuhamba udakha kodwa uhamba uphila nje ngoba uJehova ekukhithizele isibusiso esiyimali sehlele phezu kwezakho izandla ngifuna ukuthi imlaleli wami kuwe ngifuna abantu abathi mprofeti ngibezwile abantu bebonga abantu bayabonga angifuni ukwenza ngathi amadleba anginawo ngizwile abantu bekhuluma bebonga ngiyacela mprofeti ungeliphebeze yini ulaka labaphansi makutho lwabaphansi kuleli khaya nakho sisabathe sibamba imali imali yavele yaphunyuka bengithi ngifuna ukwakha ngivele ngamisa indonga hawu akukugula akuzinkinga sekuvuke nezikweleti ezindala ngikhona ama calls akade engena ngiyabona ukuthi lo muzwe bengithi ngiyawakha hayi ungeke ngiwakhe ngizothi namhlanje bheka iminyaka yakho ngicela ucinge iminyaka ngifuna umuntu mina othi mprophet iminyaka yami ngiyayibona ingaphezulu kwa 25 ngaphezulu kwa 25 years yabona ke umuso neminyaka engaphezulu kwa 25 years una 31 wena uthini uthi una 38 wena uthi una 40 una 50

ngicela ukubuza umbuzo siphi isikhiye somuzi wakho yabona uma usukulemse ngishilo kusuke sekudingakala lokhu nawe ulibangise lapho ngoba impilo isuke sikutshela ukuthi uma unganakanga uyophuma ngebhokisi emjondolo kodwa ithuba lisekhona usengasukuma kuzimpilo.

ilento yokwakha ukudasa khona impahla zokwakha hardware hardware yes ine business le hardware manje ufike kumina lo mfana ehamba ngetekisi engena lutho kodwa namhlanje une namhlanje use rank uyi owner namhlanje ngenxa yamandla engwaphethe namhlanje une hardware ncane ngenxa yamandla engwaphethe uma umndeni wasegoli wafika ngetekisi usuke egoli ngawuvulela imali bathenga imoto beza ngazobusisa imoto ngabavulela njengamanje banamatekisi amaquantum base rank manje uma umndeni waseLimpopo wafika kumina ngawuvulela bakwazi ukwakha u7 bedroom bathenga imoto bayifaka kwiUber lento isho ukuthini makunabantu abadlala ngo 2 rand bawine makunabantu abadlala ngo 10 rand bawini imali ethusayo pho yini engangihlula ukuba ngisize esakho isimo ngifuna umuntu mina othim prophet uqaqe isibopho esibophe imali kweyami impilo na inkonzo engikubizela yona inkonzo enamandla ngifuna umuntu mina osuka kahlomendlini ngifuna umuntu osuka emandeni kwasithebe ngifuna umuntu mina ozosuka kwamaphumulo endwedwe ngifuna umuntu mina ozosuka lena go Adams komgababa ozosuka komemlazi ozosuka komtshebheni ngifuna umuntu ozosuka kothongathi ko Veralem ko Stenga ngifuna abantu mina abayazi into abayifuna empilweni yabona umuntu oyazi into ayifuna ngaphandle umuntu othanda ukhonqa lo othanda ukhonqa khonqa akhe ngolosihlani indaba yakho kodwa ngithi mina nansi ke lengelosi evula imali ngiya kumema kule nkonzo enkulu yangolosihlano inkonzo kabuya mali yami uhlaleleni kulo muntu ufuna ukuthi mina kuwe kunomuntu owakhumuzi owakini lowa muntu owakhumuzi eyakhe inhlanhla akha ngayo wathandana nomuntu wena wathatha inhlanhla unezinto njengamanje wena kunento ongayazi ekuphileni kwabantu bantu bayakwazi ukukuthwebula uphila bakuye kuhambe kodwa uthumzele inhlanhla yakho isale ngakubona ufuna umuntu mina othim prophet

kodwa njengamanje siyahlupheka la ekhaya. Ngifuna wena osho njalo suka noma ngabe umngeni road and ngizobe ngiqhumisa abantu baka Jehova ngenke imali zabo zibhajwe kubantu ngikhona. Buya imali yami uhlaleleni kulo muntu. Ngiyakumema wemlalelo ozoyithatha lento ozosithatha.

0: alendlini olwesihlanu woza kulendawo okuzobe kwenzeka khona ihlola impempeli ehogelwa ziqhumama zasemelika o Obama ngithi mina bonke abantu abayihablile lempepho bayaceba bayaphakama ngifuna mina umuntu othi prophet ngicela ungenze lokuhle ngiyobuya ngizokubonga baba anginankinga ngizokwenzela mina iqiniso nawe ngiyazi yongenzela iqiniso lokubonga ngelingilanga Jehova makanibusise Jehova uvumile isibusiso semali olosihlanu siyobe sinetha emakhanda abantu soyivula imali mntanami phathu walethe mosha uNkulunkulu makakubusise Jehova kwenzele okuhle uzoye kuqoma beze bebe ba u3 ngoba ufuna bakulekelele idingweni zakho uzoyeka ukuhamba uqhuba amabhala ugcinula la khona ngoba ufuna ukuphuziswa masusebenzile imali izovuleka sibosiso soba phezu kwakho uJehova amabandla uvumile uyasebenza awusebenzi nansi inkonzo efanele abantu abafuna ukushintsha izimpilo zabo boza eThekwini eMansele number 110 uDr Mzinto le umavula kuvaliwe lo khuluma naye uye lo baba odume ukuphakamisa abantu bantu bayambonga bantu bayababaza bantu bayajabula bantu bayahalalisa kade ngise Cape Town kuleya weekend ngangise Cape Town ngathi ngihleli kwenye restaurant Sea Point e Cape Town ngagcina ngingakhokhelanga imali yami ngoba kwavele kwangena umndeni engawusiza ngo-2024 bathi hawu baba wesizwe kanti uyahamba uzofikela bavele banginikeza 10,000 baba wakhona wavele wavula isikhwama lesoma business wakhipha u-10 wawubeka etafuleni wathi namhlanje nginomfazi namhlanje nginamatrak ngenxa yakho uyayizwa indaba ngifuna ukuthi mina kuwe emlaleli wami uJehova ungithume emhlabeni ukuthi ngiqaqe iingidi abantu bakaNkulunkulu ababoshwe ngazo uzophakama uzoba ride kuyokhanya konke kuyoba kuhle ngifuna ukuthi kuwena mlaleli wami fona uthumela imeseji usho ukuthi ngelosi yomprofeti ngihawukele ngifuna imali bhala lelo gama ngelosi yomprofeti ngihawukele ngifuna imali ngicela abantu aba serious thumela uWhatsApp usho lawo magama njengamanje ngifuna umuntu mina o serious ngampela uthume lo WhatsApp usho lawo magama ngelosi yomprofeti ngihawukele ngifuna imali WhatsApp manje musukulala vuka uyathanda ukubhocungana ngeke sekufanele kube nemali manje send WhatsApp kule number 064 518 7159 yeah okwahlomendlini ngikufuna eThekwini ngolosihlanu uthi omunye ngizobe ngisebenza ngakusasa akunankinga uyohamba ekuseni uye emsebenzini kodwa uyobe uyitholile into okudala basebeyifuna abantu ngoba ngiphethe yona mina ngiphethe ungqo wayo buya mali yami hlaleleni lo muntu
1: ngiyabingelela othobeni likababa umprofethi ubakungena ngizokwethula ufakazi bamaphuphana bengekho right kodwa ngifike laseba right ngaphinde ngazi ngokuthi ngaphuke engalweni ngoba yini umuntu wazisho yena ngiphinde ngibonge nakumkhwenyana cha khona kuhle noma bekumnyama ngicela umkhwenyana amaphila sithobisele yini
2: sishaye izandla inkonzo zabantu
1: ngiyabingelela kwingelosi abamavula uvaliwe igama lami.

0: maseko walokho kuhlabelela empilweni yami kodwa ngosuku lokuqala ngifike ngalo kuleli khaya uNkulunkulu uye wayebazalwane bemhlabelela ngisho mpezi isibonakele nakimi ngiyacela uNkulunkulu laba mavula kuvaliwe nalokho okuningi angakakubezi akuvule kumbuleke ngiyabonga
1: amen shayela ngezinto kakhulu
2: amen bazalwane ngizobingelela ucobo lukababa wethu uMavula kuvaliwe umprofethi wethu ungema bazalwane ngizokwenza nje ngiqinamulele izinto zibe short but sezize zayiningi ngisaba ngihleli phansi ngizothi nje kuleya product uproduct esasinikwe umprofethi yezidalwa ngangikhona la ngaphakathi usho ukuthi nami ngaba ingxenye engingenayo kulo campaign leyo ngayisebenzisa iproduct yam prophet ithe ingakapheli nje kwafona izingane zikamfowethu owashona ngo-2015 ngagcina kubona ngo-2015 ukunyathela unyawo lwami ngokuthi ngahamba vele sekuqatshelwe indlela okwasuke kwenzeka ngayo ngesikhathi kushona umfowethu ngasengibesane ngiyaliduba ke nje kwalona ikhaya ngazoyihlalela la emzini wami ngathi ufuna mina uyongifica kwami ngisho ukuthi ngalo product ngathi ngizwa ngezwa kufona umfana ozalwa umfowethu wathi anti siza lapho nodadewethu bafika mebefika bangizela nezimanga ezinkulu

ngifuna ke ukuthi wenze nje ungalenze iphutha lokuthi ungawutholi umaqondanisi kakhulukazi nasey'ntweni ke nje osuke wayisebenzisa uyabona uthole ukuthi hhayi ukuthi ezinye azikusebenzeli ukuthi inkinga lezi zinto aziqondani uyawuza umuntu esebuyela kumuntu ethi hhayi akuqondananga athi hhayi akuqondananga kushouthi umaqondanisi uyabona umuntu azizwe ukuthi usegezekile azizwe naye futhi abone ukuthi ayikhona ngisho abantu ngivumela phandle bayangithanda kodwa manje hhayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebhizinisini lami izinto asihamba angiqondani nemali lalela ngifuna ukuqondanisela mina uhambe uyosebenza ngiqondanisele mina uganwe ngiqondanisele mina uphakame ebhizinisini ma ngikhuluma ngomaqondanisa uhambe ibanga elide ukhona umuntu engeke umdinge ukuthi akehlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakho engifuna ukuqondanisa uyayizwa le nto engishoyo uthole ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameli sebenze konke akwaziwa ukuthi kodwa akuqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala eLotto udlala uwamawamathimu wilo muntu uyabetha emathi akuqondani ngithi mina woza ngiqondanisele yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa kufanele ngisho umuntu athi hayi ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele emprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngiyokuqondanisela impela ngamtshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi yilokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha akuqondani ya uthotha ukuhamba kahle kodwa akuqondani nalokhu okufanele ukuba kukuphumelelise uyabona noma ungathini izinto zakho uma ingakaqondani isuke ingakaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane umaqondana kuthi kulunge lokhu kulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye kulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula sokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nakho ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lonomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ube phupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hhayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enza izinto zakho zingaqondani uyabona uthathe inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthathe esekugcineni uyabona ziphambane izinto kodwa ubona ukuthi lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani heyi uyabona-ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza-ke kule nsebenzo kwamaqondanisa ama-date akhona ngikulethele nje umaqondanisa ngizoqondanisela izinto nje ngifuna ukuthi kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye ngiphathele R350 kuphela ngiwuqondanisele uyabona la sisakhuluma nje ngesigaba sawonke umuntu othi mina ngifuna ukuqondanelwa izinto zami asibali ukuthi manje funa ukuqondelwa yini kodwa funa ukuqondelelwa izinto zakhe ukuthi qondo ukuthi qondo okunye kuphinde qondo okunye ukuthi kulunga okunye.

ngenza wenzo kwamaqondanisi ama dating now la kuloko kwenzo qala ngomhla ka 5 uzowathola ama date umama uzowasho kodwa ngiyoqala eThekwini ngomhla ka 5 uwakha phezulu ngomhla ka 5 ngizoqala eThekwini ngomhla ka 7 ngisasho ngomhla ka 8 ngisolunde ngomhla ka 9 ngizobamba indawo eyimbili ngomhla ka 9 ngicela ukuthi la uqinisekiseke ukuthi ubambe isikhathi umhla ka 9 ngizoqala ngo 9 enkandla noma kanjani masithi 9 o'clock ngizobe ngibhele sengisenkandla lapha ya hall yakhona multipurpose hall yakhona laphana enkandla bese kuthi ngo 12 noma sithi 2:12 ngizobe ngi 7 mods laphana erank kumamkhisi noma kanjani ngo 12 kusithi umuntu o 7 mods ngo 12 kibana nami lapha erank kumamkhize ke uba serank lapha so ngiyesiqinisa ukuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukuqondanisela izinto zakho bese kuthi ngomhlaka 10 yes uma mama nya ma date ke ngithe uzoqhubeka nawo ngoba bese ngishilo ukuthi ngomhlaka 9 ngizothatha indawo yempili kuzothi ke ngomhlaka 10 ngizobe ngisemdubaduba kubantu basemdubaduba sobe kulwesini emdubaduba ngizobe ngisemdubaduba ngizoqondanisela izinto emdubaduba emdubaduba ngabantu bakhona banenhlanhla ke enkulu ngoba sizokhonza nokukhonza ke emdubaduba sine inkonzo nje ye hour yokuqondanisa ne hour lokuqondanisa emdubaduba ngicela ukuthi ungalenze iphutha lapho emdubaduba i hour lokuqondanisa uyabona u 12 o'clock okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo 10 bese kuthi i hour lokuqondanisa u 12 konke ofuna ukukhonisele yona lapha emdubaduba ngo 12 enkonzweni ngithi ke insebenzo izoqala izoqala ngo 10 kwenziwe konke okwenziwayo kodwa sine hour ke elilodwa nje lokuqondanisa u 12 i hour lokuqondanisa le njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa right ke kuzothi ke ngomhla kabani ngomhla ka okay ama date ke bese ngoba ngishilo ngathi umhla 13 no sorry igime ophamba okay noma kanjani ke umama manje uzowaqinisekisa makhona la ngenze khona iphutha kodwa umhla 12 noma kanjani sizoqhubatuba bese kuthi ngomhla 13 ngizobe ngise ngisebangeni ngisebangeni ngomhla 13 noma kanjani ngizoqondanisela izinto ngizobe ngiqondanisela nje bese kuthi ngomhla 14 oh hey sorry hayi khona umama ngiyaxolisa ngama date ami wona a writer man kepha umama uzongiqondanisela kahle wona ukukhona nje ukufanele ngikorrectele khona la kunamaphutha lesengwenzile la ngoba ngisho ngizoqala umama uzokwazi ukuthi angilungisele kahle ngithe ngizoqala eThekwini ngomhla ka 5 kube kumgqibelo ngomhla ka 7 ngathi ngizobe ngiseshowe ngomhla ka 8 ngathi ngizobe ngisolunde ngomhla ka 9 ngathi ngizobabamba indawo yembili ngizobamba inkandla ngo 9 ngibambe iMelmoth ngo 12 ngase ngithi ngomhla ka 10 ngizobe ngisemthubaduba ngomhla ka 10 siyakhonza izoqala ngo 10 insebenzo bese kuthi ihour lokuqondanisa lingo 12 bese kuthi ngomhla ka 11 ngizobe ngisempangeni noma kanjani ngisempangeni ngizoqondanisa izinto zakho bese kuthi ngomhla ka 12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini noma kanjani ngomhla ka bani lo ngomhla ka 12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini bese kuthi ngomhla ka 14 ngizobe ngisophongola noma kanjani ngizobe ngisephongola ngomhla ka 14 kodwa ke umama ke usazowamisa kahle ama date angiqinisekise uyabona ave ubuhlungu kwakhe into engakheki ave bukhathaza umoya ukwenza izinto ezingaqondani ukuzama ukuqondanisa izinto singaqondani ave kuhlukumeza
ufuna ukufinyelela endaweni ofuna ukufinyelela kuyo ubone ingekho into ezoqondana nokuthi ikuse lapho ufuna ukuya khona. Lensebenzo ngifuna ukuqondanisela ngayo. Ngifuna ukufikisa la ufuna ukufika khona. Ufuna ukwakha umuzi kayihle, woza ngokuqondanisele. Ufuna ukuphakamisa ibhizinisi lakho, woza ngokuqondanisele. Ufuna ukuyosebenza, woza ngokuqondanisele. Ufuna ukuganwa, woza ngokuqondanisele. Ufuna into zakho ziphakame, ufuna into zakho singavimbeki. Ufuna kungamilutho. Angithi angisithintini, woza ngokuqondanisele. Ngoba kwesinye isikhathi, hayi ukuthi wena udinga izinto ezinkulu udinga ukuqondanisela. Abanye bathwase ubala ngoba kungaqondananga izinto zabo, bathwasa bagcina nje kanjalo ngokuthwasa akwangababikho abakwenzayo. Abanye batshelwa izinto ezinkulu okuthiwa kufanele bazenze kodwa ayikho into ephumelelayo. Bebona umuntu ongaphumeleli, ingqondo yakhe ihlale ine-stress, uhlale ne-stress, uhlale ekhakekile emqondweni, ngisho ikhanda lakhe alithathi kahle uma izinto zomuntu zingaqondani. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi wena uma wenza into uyazi ukuthi ngeke ilunge, noma uye kumuntu wena uyazi ngeke usizakale. Awuqondani nje nomuntu o-right ngoba into zakho azifuni ukuza kuqondanisele. Kufanele uyithole le nto yokuqondanisa. Ngizoqondanisela, woza ngikuqondanisele. Ngizobe ngibhethele ensebenzi wakumaqondanisa. Ngiyokuqondanisa izinto nje. Angakhulumi ngokuyifakthe ngokuqondanisele nje. Unkulunkulu wasembusweni makakuwelelise ngaphesheya lapho ufuna ukuya khona, aqondanisele izinto zakho, akuphakamise kuye phezulu. Unkulunkulu wamabone nokuhlupheka kwakho ezwe nokukhala kwakho, akunikeze obuhle okufiswa inhliziyo yakho. Akuhawukele unkulunkulu wasembusweni. Unkulunkulu wasembusweni makakusungese ngemuva nangaphambili, makabeke isandla sakhe phezu kwakho. Unkulunkulu wami makalwe nabalwa nawe, izitha zakho maziwe ngapha nangapha, wena ume. Unkulunkulu wami makahlulekise icebo lezitha zakho, ngiphuphise ikhonkwane emzini yabantu emzini ikhonkwane ibekwe ngabathakathi emzini yenu. Unkulunkulu wami makanikeze amandla amakhulu nikwazi ukuvuka nime niqondanise izinto. Unkulunkulu wami abe unkulunkulu kini, kube umbuso wodwa.

0: ubude ngemlilingwane ungashaya ngezi nombolo 0 7 9 6 5 5 1 8 1 3 0 7 9 6 5 5 1 8 1 3 0 9 8 1 2 8 2 0 8 2 0 9 8 1 2 8 2 0 8 2 0 9 8 1 2 8 2 kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani batavami uMamdlovu lo okhulumayo. Bengishushwe inyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa zibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuvu ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza lethu siza wonke umuntu noma ngathiwa unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: Usibiya, sacela ukubonga bandla ngejusi yakho iphi ngisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela ubaba Usibiya. Uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hawu dokotela nje wavela wathi nje hawu ushukela wami ukasho. Hawu, ngaze ngabonga ngaleli lokuzana ngale jusi yakho ubaba Usibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
3: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe lesithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinke engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami. Hhayi, ingenzela imanga ijuice yakho, ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngikhele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
4: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba Usibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza, eyi, ngafane ngopha kulezo y'nsukwana. Hhayi, emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu engibe sengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba Usibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
5: Sawubona baba Usibiya, umama umtolo lona. Eyi baba, ngithake ngibonge. Eyi, ijusi yakho ayi ngisebenzelile. I-BP yami bengasakhontroleki nje, bengasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice. Hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba Usibiya.
6: Sanibona. Igama lami isibonga uGatsheni. Igama lami nguSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abakusethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi uba esengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mbe seqale ezama ukungishiya, but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi umama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi wakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi usakululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanami bezehampela umfazi bezehampela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyile sekhaya kumanje kumnandi. Ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Kugatsheni nesibongo mfowethu, kodwa usiyoza ngosisi uthi kuthiwani uyobe sekuchazela, kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu. Uyakwazi ukuthi ulungise into zakho, hayi isebenza ngampela into yakho, isebenza ngampela ihlahla. Nomama uyabona ujabulile, ujabulile impela. Angibonge mina.

okungalashwa angisho mina ukuthi okungadambiswa ngithi asikho isifo esingalapheki hlala namphansi uze kunejuice yala ekhaya ehlukahlukene ngesigaba mabe kuthi nje umuntu ongaziswa kahle empilweni ungasitholela ijuice eka 175 kodwa ke sifuna ukubemezela ukuthi uma inyanga icala lesiyakuyo ijuice lencane izobe u 200 rand so okusho ukuthi uzokuyithola ngo 200 rand ngithi right bese kuthi ke usupply wethu njengoba ukuyithola khona ngo 200 rand kusupply usuzoyithola ngamalini kusupply ngo 250 right uzoyithola ngo 250 kusupply right kodwa lento iyokwenzeka ngenyanga ezayo okusho ukuthi ngenyanga ezayo okokugcina loba abantu bezobe behona nje kulokhu kulenyanga awokugcina kulenyanga abantu behola bethenga ijuice ngo 175 ngokulandelayo isi 250 ko supplier u 200 ema office right ke ijuice ejwayelekile ngani mangithi ke ijwayelekile angisho ukuthi ijuice nje e common but iyona ijuice ke esithi umuntu ogulayo nongaguli angayisebenzisa le ebiza 175 noma ke le ezobiza 200 rand noma is 200 rand ko supplier there is 175 uyagula awukhuli ke uyayidinga le juice ngoba le juice ilapha inyawo le juice ilapha cancer le juice ilapha BP le juice ilapha iqolo elingapheli le juice isusungwengweze emehlweni le juice ilapha ikhanda lingapheli le juice ilapha ama ulcer le juice ilapha HIV le juice ilapha

0: ngishabantu ngivumela phansi bangithanda kodwa manje ayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebusinessini lami izinto asihamba angiqondani nemali lalela ngifuna ukuqondanisela mina uhambe uyosebenza ngiqondanisele mina uganwe ngiqondanisele mina uphakame ebusinessini ma ngikhuluma ngomaqondanisa uhambe ibanga elide ukhona umuntu engeke umdinge ukuthi akehlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakho engifuna ukuqondanisa uyayizwa le nto engishoyo uthole ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameni sebenze konke akwaziwa ukuthi kodwa akuqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala iLotto udlala uwamawamatim wilo muntu uyabetha emati akuqondani ngithi mina woza ngiqondanisele yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa ufake ngisho umuntu athi hey ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele umprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngiyokuqondanisela impela ngamtshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi lokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha kuqondane ya uthotha ukuhamba kahle kodwa kuqondane nalokhu okufanele ukuba kukuphumelelise yabona noma ungathini izinto zakho uma ingakaqondani isuke ingakaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane umaqondane ukuthi kulunge lokhu kulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye kulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula ngizokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nakho ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uley'gaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lonomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enzisa izinto zakho zingaqondani uyabona uthatha inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthatha esekugcineni uyabona ziphambane izinto kodwa ubona ukuthi lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani heyi uyabona ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza ke kule nsebenzo kwamaqondanisa ama-date akhona ngikulethele nje umaqondanisa ngizoqondanisela izinto nje ngifuna ukuthi kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye ngiphathele 350 rand kuphela ngiqondanisele uyabona la sisakhuluma nje ngesigaba sawonke umuntu othi mina ngifuna ukuqondanelwa izinto zami asibali ukuthi manje funa ukuqondelwa yini kodwa funa ukuqondelelwa izinto zakhe ukuthi qondo ukuthi qondo okunye kuphinde qondo okunye ukuthi kulunga okunye kuphinde kulunga okunye ngizokwenzela-ke le nsebenzo kwamaqondanisa ama-dating now la kulokhu ke ngizoqala ngomhla ka-5 uzowathola-ke ama-dati umama uzowasho kodwa ngiyoqala eThekwini ngomhla ka-5 ukwakha phezulu ngomhla ka-5 ngizoqala eThekwini ngomhla ka-7 ngiseshowo ngomhla ka-8 ngisolundi ngomhla ka-9 ngizobamba indawo ey'mbili ngomhla ka-9 ngicela ukuthi la uqinisekise-ke ukuthi ubambe isikhathi umhla ka-9 ngizoqala ngo-9 enkandla noma kanjani masithi 9 o'clock ngizobe ngibele sengisenkandla lapha ya hall yakhona multipurpose hall yakhona lapha na enkandla bese kuthi ngo 12 noma sithi 2:12 ngizobe ngi 7 months lapha na erank kumamkhisi noma kanjani ngo 12 kusukho umuntu 7 months ngo 12 kubana nami lapha erank kumamkhize ke uba serank lapha so ngiyesiqinisa ukuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukuqonda nisele izinto zakho bese kuthi ngomhlaka 10 yes umama manje ama date ke ngithe uzoqhubeka nawo ngoba bese ngishilo ukuthi ngomhlaka 9 ngizothatha indawo yemibili kuzothi ke ngomhlaka 10 ngizobe ngisemdubaduba kubantu basemdubaduba sobe kulwesini emdubaduba ngizobe ngisemdubaduba ngizoqondanisela izinto emdubaduba emdubaduba ke abantu bakhona banenhlanhla ke enkulu ngoba sizokhonza nokukhonza ke emdubaduba sine inkonzo nje ye hour yokuqondanisa ne hour lokuqondanisa emdubaduba ngicela ukuthi ungalenze iphutha lapho emdubaduba I hour lokuqondanisa uyabona u 12 o'clock okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo 10 bese kuthi I hour lokuqondanisa u 12 konke okufanele ngikhonisele yona lapho emdubaduba ngo 12 enkonzweni ngithi ke insebenzo izoqala izoqala ngo 10 kwenziwe konke okwenziwayo kodwa sine hour ke elilodwa nje lokuqondanisa u 12 I hour lokuqondanisa le njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa right ke kuzothi ke
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda iriphonfoefm mesakhona ngoba sekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakho imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda iriphonfoefm
0: ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise ngisebenzise